Ulize bigambo bino. Katunga menalu ne bigambo bino. Nesokola chitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Ali sanide nakusona. Yesu ngala chitu yamo kumusinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide mukama. Osanide. Sibiriza amasogo. Olowoozo kuba ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulujja. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Os

0: Boy.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

erinnya ly'olusozi. Kale, lusozi tujja lufuna kubanga luli wano. Hallelujah. Mukama afebazibwe. Bwatyo Musa bwe yagenda mumanya amanji. Ya Bible egamba yaina emyaka 10 mwameka naye nga amanyi ge gonna ag'obuto bwagalina ng'alaba ng'akola ki ng'awulira ng'atambula. Musa teyakaddiwa myaka 12, jjukira giri emyaka gyali gimaze okuggwaako n'awangala 7 emyaka 7-8 ebinidi ebyo byali byaggwawo dda, byaggwawo mu Genesis sura ya mukaaga. Omwoyo wange taakolenga ki, tawakanenga n'abantu, ennaku z'omuntu zinaabanga myaka emeka? 12. Biri ne biggwaawo. Mukama yebazibwe. So basebo ne banyabo, Musa yatambulira mu kisa, mu kigira eky'obwakatonda. Kati waliwo omusajja ono gwe bayita Yoswa. Yoswa byonna n'abitunuulira, byonna n'abiregako, byonna n'abikkiriza. Era Musa bwe yali asaba, Yoswa y'omu ku baasabira. Haleluya. Kitegeeza yabangawo. Era wano is mentioned in the chapter even to the last days. In the last days of Moses' ministry, Joshua was in the house. Haleluya. Bwe kuba kutwalibwa nga ne Yoswa waali. Lwaki? Kubanga yali afunye embala gye bayita ey'okunywerera, ey'okubeerawo, ey'obutaseseetuka wadde okusagasagana. Otegeera ensonga eyo? Yoswa nga tannaba kujja kulabisibwa nti yagenda okusika, olwedi yali mu nnyumba. Yoswa nga tannaba kulangirirwa ng'omusika wa Musa, yaliwo. Mukama yebazibwe. Katika mbabulieko basebo ne banyabo, ebya Katonda si byakagwirawo. Ebya Katonda by'abantu abakola ki? Ababeerera. Nga bw'oyogera ekigambo kyo kikola ki? Kibeerera, ate okyesigamako. Bwe bakubuuza mu kanisa omusajja ono omwagala oba omukazi ono omwagala nti ye paka okufa kunaakola ki? Ng'ogenda kubeerera n'ekyo. Si wakati awo nga wayiseewo omwaka, nga wayiseewo emyaka giijo, nga nze ndowooza natomera, nze nejjusa n'okwejjusa, ye bannange lwaki? Nali nze kanga bintambulira ate kati omanyi ova ku kwani? Oba va Katonda, kubanga Katonda takyusa. Katonda ffe takola ki? Ne bwe giba myaka 2 oba 3 ng'okyali ku ekyo okoze otya? Okoze endagaano. Kyobeera si kirungi kukola ndagaano ng'okyamuse bukyamuse. Haleluya. Yoswa n'akola ki? N'abeera. Bayibuli egamba Musa bwe yayambukanga mu lusiisira, Yoswa n'akola ki? N'agenda mu ki? N'agenda nga mu weema. Musa bwe yayambukanga ku lusozi, Yoswa n'agenda nga mu ki? Oli ayambuse, ono n'agenda. Kubanga amanyi eri obuweereza si bubwe, naye wano kabeerewo. Naye nga ani amugambye tewali? Mwana wa Katonda ojja kumala kuzuula nti olina ekifo ky'olina okuyimiriramu ate n'okibeereramu ate n'okinywereramu. Awo Mukama wagenda okukola ki? Okusisinkana. Haleluya. Nga tokiriimu bubeezi lwa butanwa, nga tokiriimu nga mugenye yazze jjo, naye ng'okirimu kubanga mw'oteekwa okukola ki? Kati wulira, bino byonna Yoswa yabikola tamanyi nti waliwo essuula egenda omuwandiikibwako, waliwo erinnya lye we ligenda okuyita, we yali tasuubira. Akati amutugamba kirabika kyali kyamayitwa, was by God's choice. No.